0: Namatin ng umritin, sa jijit na rarandar. Ulma dal kundurin marike, ara hindi ang ulma, oi oi ra, ara kukurut doon rio mala. Jijit na, marka perwala.
1: NAIDOC Week, celebrating 50 years of Deadly.